chikung ba jiyo ni, chikung ko lachi ba jiyo na, Vivid Bharati program rangko kna sona mangin. Yan Akashwani Tura. Yan Akashwani Tura. Somoy da au dok ba jiyo mini chibunga unga ha. Dao na simang. Farquiz sangma aro unidol ni isol na rukmatela ni gitrangko kna sona mangin. Gitrang uinga plakon dakjo. Rabajok nama katako. Aro Jisu Kristuan jokani cholrama. Ye gitrangko da au jojo. Kena sona mat gen.

Nasimang wakt filmoni udit narayan aro alka yaknik nir ngapa suba hogi yagit ko knaswaha. Don nasimang na refugee filmoni sonunigam aro alka yaknik nir ngapa esa lagdahe yagit ko kamatanginga.

0: Mandi donga ma anga na simang ni booth level officer hajagni comfortable sini SIR ni voter enumeration ari bacham
1: o unarang ara mai ko dakna nangin
0: dakna nang ni rang de altu aba ka sapai yano nak ni gman se rakheni rang omong ja warang ko nien ba enumeration form mo gapate soi khatpo aro baby kita yano mai ba thari dapna nang ni rang dongo de ang na uyat pabo
1: mai dak ba thari dapani rang
0: je kai songni bi murang ko dung thang atani nak ni bi mong se gwala ni nak ni nokko ni jitang ba mandirang ba ketal booth pu namat gapa mandirang ko se gat namat gen
1: altu ade Hindi ba yaramay na gamchata?
0: Electoral roll lo kakhet ka ba bimu ko segata nera a sungo sungdung kham ka pa mandirang na antang-tang nibil ko chakhale bot po na aro chakatele sasun ka nibil rang ko mangrak patan na takchakin.
1: Oo, dako di ungay jo?
0: Mathela ni nang ibakar mani na.
2: Bielo rang hajagan ni kogtok besi ni esan na siman noko na ribang o di wamu ko rimchak sogo aro na ni bota dita rang ko namini rupo ER form ko gapat po aro electoral roll lo kakhet unge katal kuyatani rang dong o de gapat yon bo may ba agan thalatani rang ko nang niki o de andan ka naman gapa voter helpline number sa sku bonga zero na kol ka bo voter helpline app ko download ka bo ba voters.eci.gov.in website na napangi ni bo una agre ba na a www.cuomeghalaya.nic.in website na napangi ni na gata ba man gen nang ni phu na ne nang ni phu rang Nangni Bakrimani Gamchatpia, Yaku Yatkupa, Chief Electoral Officer Meghalaya.
3: Nasimang Refugee Film Ni Gitko Knaswaha, Taunasimang Na

Okna so na mat na ha. Aro year program na don so kuman so moi ba yanon bo na ha. Dao tuk tuk sani jat mano. Skuba ji unwa haun. Delhi station ni ko watat kapa Hindi ko borang ko okna so an baksa. Skuba ji minit bunga o English ko borang ko okna so na mat gen. Yan Akashwani Tura.

Dawana simangna. John Wenwick marak ni kitrang ko kamatang iya. Kitrang ara. Kasara asong. Aro. Singing acham.

0: unarang aramai ko dakna nangin
1: dakna nang nirang de altu aba ka sapai yano nakni giman se rakhyani rang among ja warang ko nien ba enumeration foremost gapate soi khatpo aro baby kita yano mai ba thari dapna nang nirang dongo de angna uyat pabo
0: mai dak ba thari dapna nirang
1: je kai songni bimurang ko dungthang atani nakni bimongo se gwalani nakni nokoni jitang ba mandirang ba gatal bot phu namat gapa mandirang ko se gatna mat gen
0: altu ade ni be ramai na gam chata
1: electoral roll ka khet ka bim ko sega tanera a songo songdong kham ga pa mandirang na antang tang ni bul ko chakale bot pu na aru jakatele sasun ka ani bulrang ko mangrak patan na tak chaken
0: o da ko de ngai jo
1: mathela ni nak ni bakramani na
2: belrang haja gani khok tok gisini esan na siman no konari bang odi wam ko lum chakso go aru na ni bota di tarang ko na mini rupo year form ko ga pat po aru electoral roll ka khet tonge ketal guya tanirang dongo de apation bo mai ba agan thala tanirang ko nang ni ke o de andan khana man go pa voter helpline number sas ku bonga 0 na kol ka bo Voter Helpline app ko download kabo ba voters.eci.gov.in website na pangi nibo unagre ba na www.cuomeghalaya.nic.in website na pangi nina gitabaman gen nangni phunane nangni phurang nangni bakrimani gamchat pia yakhu yatkupa chief electoral officer meghalaya

0: 아가대 언니 마음은 고라인이랑 주속지 아니 그만은 약고 낙비잖아 남민 구시와야 언니 녹당고 참아이나디 나오 언니 만능 그빠 당가대 언니 대장랑 추아가당하고 보라이 부자니 그만 줄이고야 나좀 스윙에 바그분 미치랑나 앙안드게 아가나스타스카 앙아다 어제 녹당고 낙비야침 Yan ang ni nuktang ko chalay na kta chungaya aro ang ni segba na dakcha kani ko na matnang. Ya ko dokan dakan ni chi ang ni nuktang ko chalay nga bisa rang ni nangani rang ko rayo na matnaya. Uwa mang ko ko rayo na matnaya. Aro bang a dakcha kani ko segba na na matnang. Uni kaman kna tum suing ba mi chikrang je rang a nukko na chpe dungya chim na simang ba je kam ko ba kai chak na kata matnang. Nokko napchpi dungai gija je kamkoba chumna nin chanchi dungna nangja. Aro krachana nangja. Je kamkoba kai chana matna. Yasa nangya kanani. Je plakon matela.
1: Na simang tapchi siyech marakni unigisikni katarangko aganani kokna soha. Dao na simang na. Dr. Cruzius Elmina Ensangmani, Japanese encephalitis sabisi ongbani aru uko champingani gaman aganani kokna ngen.
2: Japanese encephalitis ba je ne khandake ya sabisi ko munga ya sabisi ara viral sabisi yonga ya sani ko ba sabisi ko satkapa virus ba jo onko Japanese encephalitis B ne munga B ni othora birds ba ya sabisi ra do ni wongsong batte yonga ya virus ba jo ongara songsao ni songgapano na balroro gapa do orango donga je do orangan chio dongna namna gaparang onga Ya sabisi maikai batukruka. Batukruka ni ya do orang asong dam sauni asong dam gepo nona belrorui ya sabisi ko ba Japanese encephalitis ko batroruata. Mongsumati ya sabisi era matpurung rango ba zoonotic sabisi san ongachim. Aro mandeodi accidental ba ongnanggija saanisa ongayachim. Matpurung rango ni jekai jilani wak matchu mate aro mandeo na Kulex mengapa rokomsa gangguni cikanici patrukatna ama. Ia ganggu rangarami apal jolo, ba pokri cibol dakarango beci cie calrukatna matna. Ia sabisi komaniki anting masigen, signs and symptoms pas sabisi ni cinrang. Je I vera sara mongso mate taneng gorum cenga, ba sa cenga. Sani cinrang ko baketam nake shualna matna. Skangba ba podromal stage ni agana, Ia stage o BN gemuk nukma kita sagen, ranggetik BN dengah, ba fever ongani koman gen, sko sani dunggen, wakalani dunggen. Ia cinrang sal getam ba sal cibriona dungna ba dunga. Mande saksaoni saksaona dengtang reke sani sal ongna ba dunga, indi ba sal getam ba sal cibriona ia skang ba cinrang ko anceng nukna kita man gen. Gini gipa stage ba acute encephalitis stage negana, ba thaneng gurup mani ba satani chinrang donduk kija ben denggen ba fever ongani donggen getokreng rakken getok khopna manjawa jadul salani kisik wi gijani je khai mandis kha ko biap ko sawachim banochim sagapa mande wi jawa ben atma gukka ongani donggen jamano khasne khasne ja ajakrang lengna manjawa aro blong batrorowe sibok srange tonga gata onggen Antisa ba una bateba ndake sai ba koma unge dungani unga ba dunga. Banga mandirang ia sabisiko matnon ia genigipa stage una sokon, bagadango na sokon janggi galaniko matrong mata. Getamba stage ba late convalescent stage ni akana, bein dengani sani namplani unga ba dunga, metamde getok rakke mekron nikomna mangija, antma goka ungani dungkwegen, Aro sani namplo ba antma goka ongani ba namme dunggapa mande salgata ongplani dongjana ba dunga. Aro janggi thanga gemeknan ja ajak namme ketlengna mangija antma goka ongani ba wigija takani chinrang dongkhamna ba dunga. Ia je I sabisi ko champengani. Ia sabisi ko mailaki champenggen. Ia sabisi mandeoni mandeona batrukna de manja. Indi ba Kulex gangu jeyan Japanese encephalitis virus ba joong dongpa gangu tkani chisa onga. Gangu tkani kong ba iya sabisi ko champengna antangtang kong skang pao simsak chingna nanga. Chola ba ra jak roa rangko ganna nanggen. Anceng sungadam ranga bangpataon nga bisa.

Yan Akashvani Tura. Nasimang Shillong ni watat kapa at kobor ko kenaswa ha. Somoy da watam ni dok baji mini cibung o ha. Arya somoy na simang na. Arsen marak aru ni dol ni isol na rikmatela ni gitrang ho kamatanggen. Gitrang ara. Bebir a tangko. Agan prakpo. Agana getel. Jisuan janggini rama aru oe agana.

0: 우와 먹차당나 우니 문이 나갔다고 그런가 우니 이또 자종 아로 아스키랑니 이메저리 방아 우아랑코 로맨스 박사 아글사크 먹건 납차받종아 프라디나 케마락 아로 에버렛 마락니 앙아 기트멍사코 기스크라타 남멘 그나토에 은디탄 이모션코 카타랑치 파락급바 아로 크라이 남멘 자즈링아 그낭 애슈어런스 낭행아 그따 카타니 발리릭니 크리 구랑바 가통 모행아 그따 미아산이 구랑 릉아타하 멜 보컬리스트 네능아 우니 오토테 에버랏 마락 릉아 르팽나 아산이 농겐 피멜 보컬리스트 아간 차카하 자메양아 낭네 농겐 우니 자문의 리프레인 레바 사크니 앞산 릉아하 안생베아 자종 탱수아우 살라람치 탱스웨잉은 자종 방난 은네 아탐왈로 자종 남아우 그롱그께 릉아그탄 우아망 릉아하 그니 바 포타란드게 옹아 멜 보컬리스트 릉아하 동자하마 그뿐 낭닌 Rangsan, female vocalist akan cakaha, akan manjok, akan nangnin. Entaki uni jak manonde, referen dek bainga, anseng bea jajong tengau. Sakaman angni gisik rak, bea gepara, uan roster em sangmonga. Uaba boni patla cinin, uaba antangan git sul aro lirik rangko, kampos kae, kurang kena tu berenga. Uni mengisah git mangmangko a gisik raknya, uara unga, nito gepa mek pelerperang, belbay meng madem mebo. Biaba chan marin mandian, Apart chan mani ni mandirangko matam ko sa nanga giskra adao Kenneth M. Moman aro gupanang badunga saksarang Loretta M. Moman patriotic song atsik song na kasani gaman git mungsa ring ako ang giskra inga. Uni jamano de chachong dambe bat kabarang ong inga Rafael C.S. Marak namnambe gitrangko kampos ka ha matam ko chiku bi marak paksa uwa ring aha. Wamangne sakkeni rengepara, cikubi marak mengerengepara unga, sengsue donggencem angni tanga depet. Aro menggepenara unga, sauba gual genma, kaksa gemenko. Ini jakmano, aro ia mengapsan-apsan casung unga kun, angade syurde ungezok, ia mengsenggepa singer kampuzaranko anga gisikrata. Lucas Marak, Hamilton Momen, unga cem. Aro Hamilton Momen ni, mengsa git amania song yako sanga mengatna sekanya maina ikuti ang mukusto man pla namnekani gemen amania song songdong ram atembo selang program cibiman ciring cisam hagose angat ciram anda ke ba romantic aru patriotic gitrang agano ba yang na agri ba isol beber ani aru galjani gitrang ke ba cepi watataha saksan ke ba aru choir rake jenmar ke ba cepi watatunga Uba mandirang ni kaccha biar ni unga ha. Rupa bartamu aro gepen sarang uba gitrangu kenal de namen kaccha biar ni unga. Gepen program uba genang. News pa kuburang mongsong de government ni wiyata nirang drama aro request program. Kubur ko porai gepa labai no unga cem. Uni git watam gepa kronolai es momen unga cem. Anga namen gisgera ang ni shilongo porai metungo Walnam ngepa katako good night ni pal manderang jakalna abacing ngacem. News reader labaino koborang bonon. Kenatam geparang ko walnam ini aganate pangnan program ko punata cem. Daude walnam ko experimental ba English o niko literal translation dake raa ini darang ba ra jaha. Aru ko ndake chanba chanchi jaha. Uko racak manaha, pelakan racakaha. Aru uko jarken Pringnam ngeba aru atamnam ngeba katago banai roroe acik vocabulary ko bariataha. Request program ko antio changsa watagda nekinga uno manderang git namneka tangtang ko watatna request kanamana. Antang tangni bimeng ko kena sode plakan kusyong bea. Aru bimeng tangtang ko kena sona ane kadunge dongsotoka. Drama ko maikai sawasiaha ukudanga agana manja maina anga tangan knan dungja ande ba gisepo kna rute de anga knan manja ukude kna tamna manrungja ni gamna anga bu wijaha ande ba uwa government ni approve ka gamen siani rang ongchong mata ni anga wina mana warang kna tum ge parangna makra kata ni aru yate ni rang na ba jeda ke ba onga ni anga bebera achkrang ni oral poetry dunga ba mngai ge pa dunga pagacham agacham rang ni Mengani arur ngani rangba uwarang ko ba All India Radio cepi wataha. Uwarang gamcat pia maina uwarang anjing ni maknerka ni ba heritage unga. Asung ciga ko ma gecam pa gecam rang okepai kae dunga ha. Abo uwe ba akawiyo gamme cai casung ni casung na jat ko repeng ha tangi rakia ha. Andakian dengtang dengtang uwamang ni somoy aro occasion rango mengani ba anjing ni maknerka ni gam unga. Wangala somoy mengani rang 아로 아 시로코 아갈마코 응아니랑 바 시와보 오나 응아 응아니랑 이랑 바 남면 감찰 그 바랑 와 그랑 그바 집에 도나하 앙사 방에 나자 네 앙아기 위야 이 방비아 감랑 올 인디아 라디오 그낭 우아랑 레코드 카 그만 오가 아로 우아랑 코 액세스 카나 만오데 파블릭 아로 플락 만데랑 위나스 그바 포라이 그 바랑 스콜라랑 우아랑 코 자칼나 만겐 우아랑 코 집에 도나니아라 라이브러리 그다웅아 Jeonikon a poraina alska jikuska kitap korae poraina mana article rangko all india re chipna mana short story poem rangko ba chipna mana banga topic aro subject rangkon je rangko bengja warangko chipna mana andaken quiz rangko ba all india radio kandaka ha discussion rangko subject mungsani gaman dakate adita participant rangko rae Orang kuat discussion yang kuda kata, yang ba mandirang na uyatani aru makrakatani unga. Menggepan program ara namen nambe gepa program unga, angat tang ba yino participate ka ahan di banga subject kodi gualjok aru je mandi kong a interviewer acem uwa mandi ba daudi turau de jirakem ma dong jahan yang a uya. Neksang gepa mandirang kuba interview ka ania program genang. Aru yang ba namen gamsat gepa unga aru yang ko rakidona aru yang ko basa kodi guati station dan ba watatan yang a uya. Mena antang ni program ko ang ni relative rang Guwahati dong geparang bisong ni janapa ko nga kena. Agan bagaman, rokom-rokom program rang ko chanchiw de All India Radio na men society na mungsong ba bakpa role ko kala ni aansing wina mana. Wa society na kena ni sa nungja, hindi ba creative activity na jekai banay na rikna, accompaniment rang ko dakna, sina, aro chanchiw ni ko nakatap na uyat niya, aro uyat ni ko bariat na bangbea chol ko na ha. All India Radio, Penang Bang China.
1: Nak simang Akashwani ni belsi sotsku gapani bidungo, Tura Nihuni Retired Head of Garu Department, Professor Caroline R. Marakni, kandagi aganani ko kunaswaha, dadgliksani japmano Meru Marakni gidranko kunaswagen.
2: Mandi dong ama, angan asimang ni booth level officer hajag ni kong tobel sini SIR ni voter enumeration na ribatem.
3: Oh, unara angan may kudak na nanggin.
2: Dakna nang nirang di altua ba? Kaasa pa yano nak nigaman si rakyan nirang omong ja, warang ko niyan ba? Enumeration form mo, gapat de soy kaatpo. Aro baby kita yano may ba thalidap na nangan nirang dongo de ang nauyat pa bo.
3: May dak ba thalidap pa nirang?
2: Jika isong ni bimurang ko dung tangatani, nak ni bimong sigwalani, nak ni nukon ni jutang ka pa mandirang, ba getal vote po naman ka pa mandirang ko sigat naman gen.
3: Altua de? Hindi ba yung may nagamchata?
2: Electoral roll lo kakit ka ba bimu ko sigata niyara a sungo sungdong kam ka pa mandirang na antang-tang nibil ko jakale bot po na aro jakatele sa sung kaanibil rang kung mangrak patan na takchakin.
3: Oo, dako di ungay jo?
2: Matela ni nang ibakirman ni na.
4: Bilo rang haja gani kuhugtok basi ni esan na isman nuko nari bang odi wamang ko rimchak sobo aro na ni bota dita rang ko namini rupo. Iyar form ko kapat po aro electoral roll lo kakit unge katal kuyata nirang dong ode kapat yun bo. May ba agan talata nirang ko nang niking ode andan ka naman ko pa voter helpline number sa sku bunga jiro na kol ka bo. Voter helpline app ko download ka bo ba voters.eci.gov.in website na napangi nibo. Una agree ba na a www.cuomeghalaya.nic.in website na napangi nina kitabaman gen. Nang ni punane nang ni purang nang ni bakrimani gamchat pia. Yaku yet ko pa Chief Electoral Officer Meghalaya.
5: Nasimang ni dakna nang nirang altubea. Kasa pa ay ano nang nigumun si rakyan nirang omong ja, warang ko niyen ba, enumeration form mo kapate soy kaat po. Aro bano ba gwala nirang ko tarirap na nangode, ang nauyat po.
6: Indian Election Commission, Jun Polachi tariko ni July Kongruks ko tariko na special intensive revision ni, katam ko pa bako aba chingate nga ha. Boot level officer ang nasimang ni nukantyo na riangin.
7: Nukantyo na?
6: Oe, nukantyo na riangin ba. Wamang nasimang ni duplicate, enumeration form ko kapat sina ungen, aro kung sako nasimang rakit sina dun bagen, na men altua ba.
7: Aro wijo, bisong ni rebao na simang mamong likha ko na nang jawa.
3: Anga nuko dong jaw say.
6: Oh, chajin na nang jawa ba? Dong jaw ba bielo rangan enumeration form ko nang idu basulun do na agen ba? Aro ko matang kujana dupete wamang sanggatam na kungko reba putay agen. Aro na amay ba si anilang dong gencimo ode wamang na kolka ay gulpat na ba matnagin.
3: Oh, yara na menal tubia de. Hindi ba? Angara yako bano niko talir agen.
6: Tundun ka na manggupa, voter helpline number, sasku bunga jiro na kaato, ba voter helpline F ko download ka bo, ba voters ECI.gov.in website o na napa. পাঙিনিব আর উনবাক্সাও www.ceomeghalaya.nic.in ওয়েবসাইট নাবানা পাঙিনি নামানগেন
3: নাকনি খুরাং নাকনি পুনানিব নাকনি দোগা চলন উকো গমাতনাবে ইয়াকো উইয়াতপা চিফ ইলেকটোরাল অফিসার মেঘালয়

Na simang miru marak ni gitrangko kuna suaha, dao joljol na simang mongel sangma ni gitrangko kuna sogen, gitrangarong inga maman demichek aro dugong nabe.

Ian Akashvani Tura Somoy da Atamni Sni Baji Ongaha Arya Somoy na Simang Toki House Program ni nungo Bapi Leri ni segmen dengtang dengtang Hindi film ni gitrangko ukna so na mangen Skangpao Ake film ni gitko na Simang naga matanggen Gitaro inga Ek Tamanna Jivan Ki Aryan Asha Bosle Aro Kumar Sanuni ringgpa gitonga.

na simang juda na hunge ham git ko kuna swaha ta jo jo na simang dil mera bole film ni git ko kuna sogen gitarong enga bole bole aryan abijit nirngpa gitunga.